0: it works. Agago rachtong mi dutako kina yani aturok te de manang mi new work big meet atok sutik takwa pilgari yok ilin nartiti yomang matanu na ring meunit ekana ya karon narlutik lo ikayute katter lutik lo inu inu tokarni ilin nartiti nang mi ilin nartiti sungo yo karasaw ya renang mit narakani ekana ya gilok tatinit amaru nu na ring meuno atwin na titaw luni Tana kina yani aturak tayri manang minyo vigvit. Atok taw tiya katak si maniko luni tun naksak taw tiya ngin na wayak luni marik taw luni Patricia Davidson Inuvik Works kunni angayok kagayaw yo ukak luni inutok hay kuya ritya su nguyut uka review gayuk sutiglo ikanaya ngiglo kanuing ikaro ang mga kawisak taw vagsuti akaw tiya katak tok Takwaglu nikita murugaksani nikirugudjina o yaklutit mamatagun nang nangmata. Stanley Gordon Inuvik Works Meet ikanaya katakatak si manikuyo akaguri maparug o kaklunitana ikanaya adjiging iguro yaktuni akaw teaktok o kaklunit ikayo katako magama inutokang niglo inutugudjiyo niglo angayokani piluang waktut inutokay upigitera kaktavot Rene katang mat unikak tilugi piruang waktong. Davidson o kaklini takwa piligari yao yun utar ni kina o yaksanit. Pero gudjaw yun naktun ni kinoktut. Sibunit tininiriyong ni kaklini taor ilinak titikan na rumadlutik ikanayak taron naktun ni nunaring miuni. O kaklini taor tunik sa ito'y nakatang ng mit kina o ni aturok tayo naman ng mit asingin nino na rin ni tunnik sa kataw yung mayon. Tema tao un inugyak to Norman Wells Mute niriyong ni kaktutag na Mackenzie River imangat na makulo niyo tikititi yun nang nangmata tak umerdra ko tikikatang ng mit akikilang o kataw katang matikitaw vio katak to ni kukut takwaglo ni rote kasong o yun akikit niksaw gudji baklutik Frank Pope mayor giyo yun Norman Wells kunni o kakto ni nunaring mutate akituruang ningin ni akaw ngina kutisong ng mata no kaktitiba sa akluti tikititi ng min
1: It's just atrocious to be here right now.
0: Tamani nasung nang mi akaw ngitok. Takwad, aksukong naktok siok tularong mata. Kinaw yarigin nasuklun ni pilo ang waktok. Ang ikang ni uko titi nasung nang mi nakikatang nang mi. Tamatumani uyo. Tamay ni atokon nang ngitavo. Ilangin nang minikutilit. Ukiukut akutikut. Tikititin nang may aturuang naksaw yung mayut umerdrag kut no kaktiti yung madlutik kisi ani pop o kakto ni sila asitak palerik tilugo ta na akaw ngila akaw rangong ito'y nakakang mat o kakto ni Mackenzie Valley o akuting at piyo si Valley titaw yung na ito'y nakudlo niyo kisi ani manaro akaw tigiyaw ngilo ni Tema tau pingayungan ni pangnaktong mikin ng mituko yung karong mat anakang nang iturigiyik ko o kakto ni tana kimik kimuksik biyo kataw si mayok pisang isa kataw rong maagilimi o kakto ni takwa pisang isang nang mit nunaring miyo ni suripita kaong mat anakang nang iturigiyik ko narunayak sibukik ko tuwin nang ninaw takso ko yilutit Tiriganay ang ni nunaring miyotay lo narunay si kuyid lo titaok udjiro sukpat anak tumito ko ngayong midlo ni nagdutimit nagdutidigayik kong ini takwag lo kimi ipiksima kuyaw lo ti narunay si kuyid lo titaok anak bila kuyid lo ti kikutuin na tiyak kiyaw yukang nakpat Kisuk tau yung kang nakpalo ni kimiang miglukiak, tiriga na ang miglukiak, nadyutitoy ng miglukiak. Takwa, pilangin sang nang mi atang na bigjoso ngung mat kamagiyo ko tigiyaga kaklutik. Pilangin sak tuod siya so nguyok kanik ko kapwa kaktut. Ipik palya yulo at yung ito ni nila katak tulo at yung ito mi ilik ko

0: babies include frothing at the mouth, choking, making strange noises, movements, and behavior. That's your regional news.
1: Kuya na mga si Toby, pivalay na yung kayo makunak si Sakavi. Mana 743 at tukan ng naos yung amarili ko kulang minara. Today, CBC ugyong takti minara o takabing agot ikayong ni. Asing inik na raong initinik. Tay masila ko kanoon na kinatangin niya. Kaya masige mga tao pa nagkivalang may katang mayroon niklo. Kangyaklin ng may tikikang chong may lo sa kanaklan ninyo po yan naaktok. Kanigari ito na kay uvar ni minil ito na kay at ako kanyang ano kanakto nigyak tumi akin nakto mi 20 sa kanakto nigyang mi ngangin na yaklan ni 40 niglasong ni nga 17. Ako vea nivutak pala yan naaktok. Makuri tu na kayo no sa minikatay na lune ano ka na ito nigyak tu mi 20 40 mo asong or ni niglasong ni nga 20 e karuk tu tang mi sakin na lune no vo yan ito ano ka na ito nigyak tu mi 30 niglasong ni nga 18 kaman ito ang mi sakin na lune no vo yan na ito kanigarari tu na kayo over ni minili tu na kayo uno sa ano ka na ito nigyak tu mi 20 niglasong ni nga 15 Salang misa kin naglano ni Voya na akto, ano kayo ni akin nakto mi 20, niglasong ni nga 14. Now ya, no Voya na akto, kisani sila kailang na akto uno sa, ano kin akto 15 kilometers, niglasong ni nga 10. E karugtuta kami kanakon nang nakto, no Voya na akto ni kisani kanigarangin na to nakairik, ano kin akto o ang nakto mi 30, 50 mo kataklo ni niglasong ni nga 18. Kuga akong minuvoya na akto kanigarari to nakakang mayok, minilitun na kaya kaklune ano ka nakto nigyaktumi kanang nigtumi 20 niglasong ni nga 15 tarong joang me kanikon niyang nakto nubuyay naklune kanigarangin nakatatun na kaya at ako ka na ano ka nakto nigyaktumi kanang nigtumi 20 niglasong ni nga 14 oksoktong me kanikon niyaklune nubuyay nakto ila nubuyay nang nakto kanigarangin natun na kaya kaklune at ako ka naktaw minilitun na kaya ano ka nakto nigyaktumi 20 niglasong ni nga 10. Kingulak pa may kukluktok, kanang naktok, nubuyar ni kanigarari to na kay ano ka nakto, o ang nakto may akin nakto may 30, 50 mo sung or ni niglasong ni nga 15. Tapos sila ako kanun na kanaktang tamani, kikik tayong may. Te mare, taman na kami kuyaw ngin nakataksi mang mat, atok daw kataksi may nakto. Sila ako asidak pala na nga kami kuyaw katni naksi mang mat. Tapan ito, aso itong may tamagkwa ila inuila tako ni nga umayako timing ni Duraktak vikatya katangin ni nga pitutiki yaw gilutik sila aso jak pala ni nga mariglugo Mardi kulukuktok tana aso itong may atitakak tim makikiyaw yuk kama ila katimayo gildo na angon na struktura kaya kunnot o kaksimang mainoy ko isumaraw takang mata at ang nakdumitila man ay pidyutigildo ko ang maraw tao nakikiksaraw akat ang New York pidyutigildo ko sila ka si Jack Palianing at ako taman na kime ko yaw gildo na at doon na kiyaw yung tamak kuno nga mari kulokok tong okalakat akakunak sila ang mas CBC pivalayo kaya ngannot kisunit ako kataksimang mga naraglavo
2: Renaming, Mardi Kulok to Muyuma, Hamalakuni, Auraki, Okatolunga, with company, Auschwitz to me, Grishi of me, Marome, Onetikun, Katame, Okatolunga. A cow, Amishukalo, Kawishakatosimalati, Utoman, Sijavu, Imavu, Ashing, Aupale, Ashipale, Tilrahati, Hatosimalati, Sinatu Sakuming, Agala, Tukalan, Nunangan, Ning, Alchimay. Bit you disagin, I also in the said, what in it? Is a pillar you disagin? Samana Akaru Namisukalan, Angersima, Angertosim, Auschwitz to Mutan, Nunakatin, Kunukoya Kata, Koyolunit, Kano Asi Yipalam, Imavu, Sit Yabulu Piloctomy, Ujakasimalila, what Tigo, Manamak Pigatuila, Sit Yaksoka Palia to Nonga. Sit your balloon, as it you palaining, kinin, yarnic, silly valaining, balloon, ipic, calopalaining, a lalo need some accord. Car Ujosima to Harapulitam, Pia Palaeroximagam, La Cauisha to Rui, Sakitosima, Taranga, Pagulamam, Iliosima Catalan Mata,

0: ullakut. CBC ukyok takju pivatle yungan inar tusip. Uvangatobi utak. Akveni ilakusirigin ng mi atang naktirimayirigin ng mi narakatang mata ilnisung ng mi ang nani akveni. Bisivalak titinasuk tidlugit. Kitongak sa katiyaga sung ng mit. Dako apiligariyaw yut. Dako ninga narag daw katakto ni unika ni sang miutang mit. Piusaw tinimikso katalaong mata. Lidia Moguyong nagpiga kataw dunit. An kanwitay lima yudigayikun ninga to aki umabikun ni.
1: Nago unika tangit. Tigo ban le ta law wat tigo o kaw he riyo yung ta ka ngo kan pi ban le ne riyang ni aw la ta khutik
0: ile ko se re nang me atang nak te ri mayo re nang me aga go kan nang mit aw ra taw nak tok unikani sakit tilak tok aga go rak tong mit isuri palerak pan te ma ka Pangnang ng mitako, tikititikat ng mi umerjo kut, Mackenzie River kut, pangnagtaw ng mat, Norman Wells, mikisyan itako, ilangit ng minakutili, umerjo ang mingakto ni tamatuman ni uyok, nukakitaw gayong ninganop, tikisangin na lang mata, tako, ukiuku, akutiku, tikititikat ng ngang ningin ni, Norman Wells, mayang a framp, Frank Pope okakpok kau yung mangito kanokta na ako niyo tigiyok auratao gayang mangan.
2: We have been very fortunate the last two or three
0: years. Agago ni makong ni lukia pingasu ni lukia uki ukut na makong katagoro yaktugu dako ako tikuta uki ukut kamagayaw tiang laong ninginno. Kano ako niyo tigiyok sila asidjok padle

0: Dugo uki uku ni glasui nakatang nakpat. Kikuri mangung itu nukak titi simarung mata ilangi nang menekotili tiki titi luti umer joakut. Dakwa surung nak surung saraitu niri uki au katang mat de meikarak tiliri pop ukak pok dakwa tamatumani uyok tiki titi katang nang mit niri uki nakatiak tok. Pop okarilunita ukpigusutiaktu tako imay tikibyo katak June milukia July milukia atrinaw titi yun nang naktun. Tema tao transport desgag nikut $40,000 min akitok taksi matitaong mata Canada rima minakututilin ng mood marigangan ni pitu tao lugut pitu tigid lugut nunavomit. Nuna vumi ikkaktu ini lagi ikut akit toktak titilaung mata Quebec mingaktu ni emang meuta lagi ikut company ngani ulu tu ina utilugut takut nerdu tu lagi ikut naru nerta rong mata uksua riglu dan nungu suituk tak kata rusera desgag ni kuning akpait National Wildlife Migo isak titaw katarong mata atilok taw ngin naklutik 2024 ngutilugo makwak surok tut kampani ko tako ng avatiligan ng mot pasiyak sa lirningin ni atilok taw si manerik tut transport disgag ni kut narunak siya ka kaktu kikutoy ng nut pivadle yuri ni tigut kanoy mapasiyak sa kuktitaw rong mangan. Tema ataw sang mitakot niroak titisungo yunun at siya vomit niroak titilong ningat na isaktaw kan nirakang mat nunarang miyote niroak akturong mata ay pangu tilugot talimani tako ning marigaryok titoy nang minun at siya vomit marigaryok bingan ni niroak naklutik. Tasiok tu suak mit takwa akvinilitoy nang ni niroarong matamakong ni avik silutik takwa naisakkan nga karaklutik nun at siya bu marigangan ni niroak turigikong ini pingaso ni takwa post velkun ni glu Canada rimami takwa niroak aksayit angyak tau si mariktut iksibaw tagasayit initario kautigi si madlutik. King ulak pang mikta na pingayugiya nga kimmang mit ino nok choko yung kakraw magupang nagtuong mit anya kang nangiturigi kung iukaklo ni ta na kimmik ilagi yorok to kimuksik biyo katak to mit pitlang isang nakaktaw lo ni ay giliw tidugot ukaklo tita ko pitlang isang niyang minunaring mit at ang nang masurit anya kang nangiturigi kut narunak si lutit tigigan na ang ninautik si kuyid lutik nunaring miutig lo narunak si kuyid lutik ane ako yung milukia to kung ayong minagjuti mita kuya ka nga avatiligayik kong ini tako aglukimit ipiksima kuya o lutik narunak si lutik tao ane akwila ako yung lutik ikutuin na tiyaki o yung kang nakpakisok tao yung kang nakpalukia kimang milukia tiriga na ang milukia nagjutituin ng milukia pilang isang nang mi atang nabigtuang mat kamagiyo ko tigiya ka kaklutik pilang isak to udjiriyo susok lo kanik ko kapwa ko jilutik ipigo jilutik nidliani nga adjiyo ngilutik ubaron ni ilakosin nga adjiyo yun nilutik. Good morning. Here's the regional news. The Akhbet Cultural Safety Project is hearing birthing stories of women in Akhbet in an effort to improve maternal health. The project also transformed those stories into wall hangings. Lydia Mugyungnik created them. She is a wellness coordinator with the Akhimavik Wellness Society.
1: I would ask questions from the elders and they would tell me the stories, and I would start doing the wall hanging how Inuit used to do.
0: The Cultural Safety Project will run for another year. A report on the project is expected to come out late next year. Planning for barge season along the Mackenzie River is underway, but in Norman Wells, some businesses are turning away from barges after a few years of disrupted services, relying instead on the winter road to bringing in supplies.

0: ullakut. CBC ukiyoktak tu pivatle yungan inaarak tusi wangathobi utak. Agveani ilakusirigin ng miatang naktayriman ng minarakatang mata singayo na jiyo unikak taming ni ang nani agveani. Piusipalak titinasuk titugit kitong aksakang ng mi. Takwa pilagariyo yut. Takunin nga unikak taw yunit. Piuso timisak kititisimang mata. Lidia mokyong naksurok si mayok. Tuki mo aktitigiyo yuk kanitay lima na sungnang mi aki umabikun ni.
1: Tigo ba niya, galawak tigo, ukaw hiriyo yung takangwa kanu. Piwan niya niya nga ni awlak taklutik.
0: Tako, ilak ko si Lugi ko kanitay lima na sungnang mi agago kanang mi taurataw kanang nakdok. Unika ni agago rak tuminigiyo yung. Inuving mita ko inuvik works. Tama tama niyo yung pigyakan ng simang mata. Kiko tuin na tiyad at jaging iruro yakto ni ikanayak sakta kang mat. Inutuhuji yun ni angayok ka ni inutukang niglo. Tako kingudlari lang mago inuvik works. Nuna rin ni piligariya yun it. Aura toro si mayo 2000s ngin ni pigyak tildugot. Agago rin mak. Akago di maktok te mga ni Inuvik Works utilok tidugo ta suming kina yani aturok te reman ng mit. Ni uverbing mit takwa pilagariyo yut idinak titisungung matano na ring miunit. Ikanayak tak titi yun naksilo ti inutokang nitaok. Ilinak titinang mit, ilinak sungo yu kakasaw yarigin ng mit, narakang na ikanayak ilok taming ni, no na ring miuno at rinaw titaw lunin. Kinayani aturok tayo rin man ng mit, niwag big, atok tao

Sorry. Pige ang awte mo nila. Kaya minute to sa kalangit to. Ano ka ma. Oko. Ikigalangin mata. Nakitak. Nakatatakalawa ka nila. Napiwa may nalapot siya. Ulo may sunawit ha. Nakadyaw. Nakadyaw ang takok. May 11 rupta marito. Ako na kung wala ka tabo na nalaw di ko ang nama. Sayo ka lahat yung agay lahat. Takwa. Tusang na ito sing. Dahil maula. Tusang kawang ko sila. Dahil ko ato pula ka patuin. Pula ka tuti ka yung narunan siya lang yung ula. Kulikot na na kawang ko sila. Dahil na narunan siya lang yung suma. Pula ka sungot na mga tuta makuha. Apasawa to tuti ilu. Iluli maknon ay makay ang kaya yuli maknon. Dahil mana sa tawya kasi ng matay lahat sin. Noon nakatigit ang mga ata, tapang nagtawa kalong na tayo may medyuit. Tako alama ni mong ikay na tuwi tayo mga apersok daw sa mga medyuk ko. Tayo may liyok simasungot ang atay lang. Tayo mga tusak bahala ngayon siya na mga nakaayaw. Apersok tayo na apyong man. Kawiyak kami yung gaila. Alalaw na ito, ukuwa, at natin naman ang mik, tayo mga tusaktit silang at takakutakwa, tusakat sa ikalun ni, tusalay lang ayasi, ulumi, nagkadyang at takumay.

information as to what you want to the public to know. If you have a public service announcement, the number is 1-888-896-3135. And takiyua fai mo wer to si yu kono kau yu mena ko si pibal la yu kada mak tau chia la gam me yuin. Dan nama ni ka yu wal la yu na ulla to si kau mak chia uta kono na kati gay tu ning na sai shun na sai shu ta mang ata summan. U kau si kat chia la gay wat chia kau wer na tai kua pula gam patuin. Tilu dokta ga tilu dokta yu chau wapusi. Kakua Pairijin Tirumerti kon ta na mane ka e tu sala nga yasi a persok ta menatsia ila kai ni pidok ta menatsia ka be anak ta ko hano ta na manga ta tu sap ti sala nga yo tu ko sinak tok ta na ka ko teman Katsiutala mga tayo kalam mo yun. Nasa ito ko, ikalam nito yung ito. Noon na katinik, ilisitaw kayo noon ang ini. Dahil may ito sa umiyo si, bulat daw yung sa umiyo si, kinakotak mga atsi kayo yun na sutuin. Tapan nilo noon na mga atsi, may liw siya atuin. Ko adok daw si mga matagawa matukakuro balo kaya tamak na yung aura at sigayo tuwi na nakatagayin ito na adok daw si mga tang matatago titakak si matilugin kawigyak daw si mga kawigyak o diyo si mga takpoin ito na Statistics Canada sana ukat siya ko nangitakan tayo mga aning tapo na aku apa bila yo hara mak tau yang semalak tu lewe tu sahala ngaya apa sih ye una tau be anak ni yang graduates with your Nunavut High School diploma pathway to adult secondary school go ile ni au de chava mi la dai ma ile ni au de kasu mata coaching it to nick u bolo ya khotsi mo wa swat tan rovin university college mo wa swat tan da wa ta ko ta go ile ni de sigo na ma u secondary school in nagnon in na na ta ko me 31 okay chama ta ko Tata Siri Alin Nick, ato ko na siya ko siya na November 3rd ng ulakpat ilinere siya ko din. Bisulo de, piksyalo takalawak panagay. Ubat siya ko tako, kayo din, naneha nga mo talaga, katala, kapisapanyuan talaga, unun at sinagay ko. Ilu bekerja dengan golilan, ikutau nuna lagi katali supaya mizukun. Kalau tu inat siapa ni? Kapit lune, aku tinggal ni lune. Tapi mak, begi alapai nuk kaya kat situ lugu awiyo nak tak awal leh lak situ lugu. Tama kota, bangai kua minapi uti lugu mama palau semam mizun. Ni aku ngomuin ni rehat tetapi luda tama ni kalau mizu dah luda ila. Hai, ni jaya yang kalau le, kesulang atas kayu mana ni jaya yang ayo. On a dull silence in voices, asyik ni jaya yang kau ingin dalam bayu tak, kau kau yang mana kau siapa lemak dalam ayo. Tobi utak inu tito kalau nanti tu people layu nak kan malang matung aja apa kita cek nipi pun mina lagi kuli mula email kita cek tu nipi pun nala pasi ulah cari aku si ada nanti lemana mungkin kau juga kata apa kita si ipacani cia aku si pingar orang tu mana le house lang nala mat ada cek ni yout

0: good, look good. CBC ukiok taktu pivalle yungan inarek to si vanga tobi utak. Arveni ilakusirinami at tangnakterimanami pilirea yunarek at taksimang mata ang nai unikakti lugi ing ilnisung nang mi arveni ikayuti kakasukluti kitungak sakang nang mi takwa pilirea yut akik sukta rong mata unikakta luti Mirsugang Moktito Luti, Sanirbar Mot Ilio Yunaktumit, Lydia Moruyong Nirk, Mirsurok Tangit, Tukimortit Tigio Lunikanuite Lima Yurinan Mot, Akiuma Vikuni.
1: Nago Unica Tangit, Tigu Vande, Salava Tigu, Okao Hirio Yung Tatango, Kano, Pivande, Pivande, Nirian, Aula Tatuki.
0: Takwa ilikusirinang mit, kanuite rima nasung ng mit, akago rima aurak yaw kanang naktok, unika mit, niriwi yaw luni, akago nungwani, tikiw tibalerak pan. Pangnang ng mit, tikititikatang ng mi umerjuang mit, Mackenzie River Coot, pangnagtawrang mat, Norman Wells, Mikiseni, Isumaru, tikaksimang matat, dakwa ng minikutilit, agago gasakjong nit, tikikudjaw katang itilugit, ukiukut, akutikut, tikikatang ng minigyugiyong naksawriklunni Norman Wells, mi mayor nga Frank Pope o kakpok narunaktok suri kano ako niyo tigiyok tayo man na aura katang ng mga
2: We have been very fortunate the last two or three years.
0: Agago ni ping magong ni Rukia, pingasun ni Rukia, akaw na ako chikatak si Mayugo, ukiukunig lasu katak tidugo, akote na mati katak suni. Sida asitak padlani nga narunak tidugo ukiuko kano ako ni utigiyo ako tikatang nakpita. Kikurimangong itok nukak titiligayot nang minakuti ilangit umerdwako tikititi nasungung mata sukuk sakay tunin. Demay karak tidugo pop ukakpok takwa tamatumani uyo agago yung mit tikitaw gasung ng mit nariutaktok. Pope Okarilunitaok Tamatumaneo Yok Tiki Viok Kattaktu Aulaktu Tigulu Namanatri Nagari June Middle July Middle Tematok Transport Degan Yekut $440,000 Meet Magwak Soktuni Canada Rimami Nagjutirinan Mumariganan Nisugay Nagaktaong Mata Nunabo Meet Nunavomi ikaktuibing mikuk akituk saktak titilaong mata kabak mingaktumik kampani giyaw yuk imang miutarigin ng mit ulutuin na utilugot. Takot imang miutarigin kun nagsaraong ningin ni ukswarong miglo nunguswito ko yung niglo kataw yang ni Sarah Degan yeming aktunit Akpait National Wildlife Area nagaktaw yun ni atilok si mangitlutik magwak suklutigo 2024 ngutitlugo takwa kampani kongit avatili mamit pirayang nikot atilok taw si marang miyot Transport Degan yekut Narunak siya kaya kaktut daw, kikutwi nang ni pivadya yutigot, o kakluti kanoy mat, tasi pasiyak sa kukti daw si mangmangan. Tema daw at daw sang may kikaktwi yut, nunat siya vo, marigarok titwi nangan ni, nirwang nang mit, ka, Naisakkan nirakang mata, nunaring miute nirwagun narong mata ay pangu tidugo tadlimani marigarok titoy nang ni nirwaklo tinunat siyavo marigarok bingan ni. Tasyokto suwag mingakto ni agviniling ni nirwagun mata magong ni avititidlutig. Naisakkan

0: Well, good afternoon. You're listening to Nippy Boat, and it's one of the oldies, but right now in the day and age, oldies are pretty neat music because you can actually put on some acoustic guitar or any other musical instrument that is quite new. That was Don't Stop Believing. That was wonderful. Hi, Ona Dusaka Chachak, Taina Hangmang, how you get a dog, my lord, Dakwa, Lumi, what lay on, Dana, you met the those who had the day, you can reach the Kakaman, you met the those who were lay on the man, Dakwa, Lumi, Upapi, Upangi Karo, Chihano, young, it don't, but you did go, Sulurik kay pingwit tolo mata da kwa imaha matatay mamato sika yung matayla imaha tohang ipatan na lubigi siya yung kwa upapi ko yung da kwa damatang na ako kaya katawin na ako nga kamamit yang ito ko ulumi da na pinyo tigil ko unat nipinga to siya lang ang maya sita kanang da kanan ito kamamit doko mo at sika yung siya kasi yan ipa Jean, they were acting on Dana, and took him back to seeing a manica or canayop. Dima, no never me in to rain, Damacuning, and as I get to put tunic at a cherry, you take a year unique. I go with the limain, the good cherry, Manila, the qua. Na sa gak dapat doin kano doin na siya da ko abso to de ka ko si ang di we na na we email mo so mo mi no ko kano nalle na to o ko so na to so mo tak pe a ki na ya ta so de ki ya si no na ma ko ab ko ti ba lo ma da ka wi ma ne ko si ta ko da ko na dai ma ke na ko doin na no to sak te si so mo to da ko na say yak tok twin taman nalo atok tau si utak po kanda tikita ko gina yin atok tau yak si utak mga da nunakati karo nunabumi day malo dapani nunabumi kanata limang may atok tau si utak imaka anyak wedok waduk yak at away at Makuaru Yain, Nadonai Kotos, who took away Dakuana, say that took to Hakaman Utapan, the man of him, Yutiyanga, and I took him what they say, young Pari Yid, Tigumertikun, Narasimiyavan.
1: Good, Emma. Tamang ako yun nami overtin nito nga sa yun nakabita mo nga kung nakatayo ko yun nami kisi anilisibulak pa amin naroon na ka kung nakabikin ang mga akpe kanilyo katang mga akpe.
2: Ko yun nami kay gati tu sa kumalo silo ko yun nami upa nga mga nika eo ka na yun.
1: Ayan na ko yun nami nga si apakso ko magatiki piyok sekto niyo kasi tayo matako ako kalaw si kina katiko ina pe kataw ya kaya kang ningin tamakwa na isa yi uvernit kawisak tiyo katak tu na isa yi kune giglisinak ti kune Canada me kanwili rang mga si taman na ukaw si kaya si pidyo ti kiyang ane ukaw si kakong nakuwe
2: nako me ta na pe kuto siya wag maan na Canada me nasa yi mata inungin ning katiyo mga talo nasa yi kita mata manilo nuna wang me pulakak balulak suti isumalo ko katigo ilang itatatari balay ni mata kiyo balay ni matalunay na saktaw ni kot at huwag takat nirai yugot dacho minga ilang iyaw biya haktusi ila yugot na saktaw kataw biya haktusi na saktaw ni kutsi kangin naktaw kong nang mata makuha atoktaw yung naktoy pijit sa kautigalay tunayaw batoy gama makunod katsin akong nuksaw kong nang ningin nun ayaw to yugun ilagiyaw sila yugun
1: tayo mapikataong ipata na isa yung marik daro di pinangming mata so unong ito naksaw na kasubildo siyo ilap temen na tuksaw lunilo na isa yung marik lugi kanok liyo ko apikataong

0: Con nak pa in ne kano kayo nga kung mafik.
1: Tama kano ila kayo ng sayo ko ila wici ato te kan magito taman na nasak ta wici piyo yung kau yila ko sa mga ta 2021 kau yila sa uti yung yu ite kani 1665 tuin na matago in ne 65 ning ut ungatane okiuli nunabumi ta ko katsin na ulwakto kau yung mga tigun. Tema ilagay yao siyang iningi nalunang ipagyang tapuna o kalay mayugod li tapani at ilagay yao lao kutsi nasaktaw kataw lao kutsi katsin na ulo ang buta pijutit sa bot katsin na ulo alang ajo nasaktaw siya kuta katsin na ulo bot unong naksay kina uya maungan nuna humunto kaktitaw kong nakto.
0: Kiso kokpalli kianga ilaungi tutio khattaktu vini takwa inne tamatumunga kiso na sugivigidli tema tauvani khema ila atoktau khattarau sima yuvinang khema khuruta kiso nuk khattaku tau kokpa
1: tana ilagi jaungi yumat juti amisugun nakto pingit jutogun nakto taikwale uvatinno kasuttulautui amisukala gololote khaje mang chek se willo inutte tok tok khanelo obatenno gaso akte tai na pai pangale namene khare tau jale ri jun nga male khare tau jaku kamange ka ko mala ok tok tai ko ai se khuna ge khaje mang inakin ama inutte tok un nagate kise ane ilange khare tau jale ri jun nga mata emma kha ubik ka galai lu ne kha ju ma jange ilange ika jok kata u kha lau te kulu ne na sak ta kata un na chek tu ta na ilanga go pijuti balai ju a lau mata isa ka swak tu na sai ji u balu ne pai pa tu ne jau ju hallo na te tu na tu ne jau ke tam mata eno tu ma ju ni ta ko lu ngi tu ma
0: te mari ka nga inuk ti tu ra kha tu kha ra kha tu garok down nei sei ni dikhe khata yin nu na vum pil waktu me
1: pe tai mai tu galo manna na sak ta khata ko ma pata inu ti tu tai ma o khala ve chau jo khak to khallu na te tu kun nang ila khallu na te tu loi ve ti tu lo o kha ma nge pata tai na o khala ve kun nak to
0: 8334315423652 kisu vatakko nei saktau yu iluri kuru yangi kisu kopa ape khotau na yaktu takko no kawi ma vigi
1: ta ta na kama kama gele wa kule a pijare atulo angittu khatsi manga ta illu illu ne khatsi manga tsi ape soktu illu ro sisi lu khatsi manga ta ikana yang manga tsi ima gala ape soktu pijare atulo angittu ko don
0: temari makwa piyagertau pata ila gavamato khakune ona kiyo ya khanga khoktu gara kisiane makwa pimmariuningani onoxival ila innariyau onungittura oxemang mata 1920-21 me kanokle asitjangna kho kasuki view naisa yakermik pata
1: onong naksaulok me yue kholang nangetto kaudila ko kupiya kayo may pata una ato utakam makito nasak tayo si matsya ka ang ata gama makukinaw yan eh awla at siyo ng matakat siyo ng inno nuna bumut gama matuinaw ng itumut namin lakang nagkot balo ni nuna liit awla at siyo ng inno municipal dinis mo na kaktaw yung itay rako nung alo ingi katutiyo katakto itako kinaw yan atok tayo batu ito ni yawso ukawasang motu ubalon eno na lene eno na rin ng lone kanda makaktay lima yun na rin ng inang not ikayo tiyo kong nakto it ilumon lone amisong mata ika yokta jutiu khatakto e khatsiu ningin nunu nabumi manna ato utilim mga.
0: Aksiu nila. Manika, o khawusik sa kakan na kufisuri pivi khatakto ti?
1: Kau yan nami apak sa kata ati ati na sakta wiyang leki kutu inay inna tuina ungetut inna ipilu waktumik inna

0: ni rastau yo kawada kangan ipigiyu na lo sumu gatta ipigiyu na lo sumu gatta kinda to na makkutu gunelo ne inna ro ne kone sunal la ayarum pilla ayarum khangne arone ilamino inna minu lo ne itong minu lo ne anana tiamino okhalla qarlu ne tusang nak tuti yo khatta pabiyon sa yu lo tiamari yartok Tukun rata utia mari laumi gama kanu ingitu aru lunga. Aulagum nasungoro, akpagum nasungoro, natiliakun nasungoro, aibagum natukia aru lunga sulay. Namahai iidi umatangalu kiyokalakaru aktunga. Pinagitka aru awamana tangaru lunga tamanna. Ayungi tutiakun nalunang matay maitu narata usungoro awamad. Tamanna kausuri yumadlugu. Kano ino katikin o kausakaya ka ngatta udjot tukya ka kano kang nilang mangata anak sinyangin mangata tukiro tikikin yang ikaro mangata inayli mago anak on nang itim kano ito nang o kausang ito sa akatok si magamit tayo man na itim matataman na nila ko tukumakawa ko Ukaraya ko wit kano kito tuino na ino katinig yon ni ukako ti kako wit udjak tiptya ka ang iyo arong mit siyum ng mata inang ni pilo aktumi yeah inang ni pilo aktumi ukako ti kagalang yang na wit kau isak tiyalo ti abig sa tiyalo ti ilang ni tamak ko anong nakpagsutiglo huwag nakpagsutiglo Inilah yang sulit. Kalau kita guna ni tiket utang ni kulu ni, ane arung aku ni sokolo kalau. Taman nak ukur segi makaw aku taman nak kain aku ni nama tu. Kau yang nama.
1: Ibita kau yang nama.
0: Eh,
1: bye. Bye.
2: Kau yang nama Toby Amaru David Aragarak dan aku fermiu. Ukur kat gigi aku di lugu tu sah sah tabun.

akyaron nang may tablo ta kanlo kayo makayaro katalaw si mang mata sa puting ni amasyarong na kaloko katalaw si mayo ang mata si manila kanlo kayo alaw tilubi imanay ninna sa kami kasi anali kami laksuting kaklik si makulog kalwaksut kaya uwinin na tako ilang ikapo katalaw si mang mata kami si makulog kalwaksut kaklik latate tako apir si mablogi kasi anay ukuan na ako inakalaw lang si makong maaring nga maiksibat ilog itamane uko si terasok ilog ulik si mablon kiping miniyong aring nga mapulabeo lang si mga matan dahil niya kakatakot ko kung makiksikalak to alaw lang si mga mukuan na ako kay mayak to aring nga kalaw tagbo nga pulang ma tayo si Manila akayakong nang may tao tilo ta nalinga nga kung mga tamak ko unik kate ang nayok talo gigati kisya ni tayo si Manila nakatulog abing ngak siyok kang makayalaw lawak si magamnong abing ngalialong man tamak ko alo sa atugangin uping ngangong man piga ako lukataslono pisi lukataslono abing ngalong ni ikperdung may tuktokatalaw si magamnong abing ngakslono amiswalong ni ikperde butatatiyaka nga ta abing ngatap tingi tako aktong nalasukit ko tuping maglun ubalo ba tuping nga kulong maglun tayo si Manilang ilabo sinilak sa kahit tukululaw si mang mata ilalo sinigayo tukaw lang mata at taglalok ko ka pisuk suno aki akong napako tuwa pang isato yaguti mo kay kamidlata mo nitikta kang makayalong mata abilok katok doon na along mata tayo man na suno akatulo pala kasi bigyo ka lawak suno tayo man natusak sa wala ko si mang mata itigabong abing nga lang ningilang tako awla yiyang makayalog igat kakuin at tiltak do abing nga tayo man ka kumaktaw bang ningilago akatulo kumakpang ningilago tingo mo taman na kuin na gaya katak ako kasi ano kuya na katak to alula lutok le uwam no tan taman na tayo ka nang niutaw piluta eh amma ukiukut takko ale ngutakku kaila atatakku ka takpa nang me uta ko tau lektilu au lagi galo ang meyo so kala kingu ni to kala wa amma sate anakku takko kena menga ona anga jung nam ni tok kala se maya ka no le kala se maya nga ipik sa ke lo se maya amma tan kuch nibiyaksa lakulotilogo, mikitukulotilogo, kablong niyang mata, kitong nga uyakta alaw si mga manigamig tukuloyak, tumitayin na piyugat doa alaw si mayaka, kitong nga uyang mitakuyakay ako tigidlogo, o ang ila to sugiyam makayarugil alaw si mayaka, tayin na kitong nga uyakta kulo, at atangata, niwiwitin niyang mago, pitakalis sa tayin ng lang makay. Ama, ano nga, iko, nibiyaksa ang katikakat alaw si mayaka, ila nutaka ka tigil ako sa mayabot awla yilo si uka ang nakbikulo ka inug juang tako akati makatalak sa tigo ukuan na ako kakablo na ang mayo ka katalak tilawin tako alo iksirak juang mayo ka ang mata iksirak juang ni mayo ka tilaw ka kiyunikot innaulo alang mata kaya atatagayo iksirak juang pijigayo yala ako sa mga magapit tagban pila ka katasuting amma ang nak ukuan na ko kaiksa doang may utang mata kanigi kululaw si mang mat tupi kakatak suta kanigi ni ukuok tok tako alo kiyunik ko itukuk ka kanong ako hang ang nak di kuluwa ananat siya ko malakabang ako nutaka kaluangan tayo ko atigaw kailaw si man lang madyo ukuan na ang matuwa alo nukadlata kaluangan tan na pekan na rin nakpalaw si mga ko ang maiksarap doon ni ano nga nagdasi ka katak so na pili ka katak to kululilaw sa mga na ang nakbikulugalo o ang ila ilagay makayalo katalaw si mga ta tayo si muna uyak to kangangok tilugo kaya awyaw lak til awyak ko na uya ba ayaw jutani tan na satya na umiakililaw si maya ayaw lak si mga man ay siyang nang matay lang ano mikilo ako na tilong alin alo nang ito tako si kuliak lo tako yaka yung laksago tingan ng ngakto tao nung umiyak ming ay sang mataaw yako tayo na lo umiyak do abin nga newiktin na si kupiw nakaktaw katakto umiyak na tilogo tao na na ikakit tuwinew na tilogo tako ay saksuti umiyak ming tao na

ngala simang mata takwa tama ngalo tiki uti bluni gi suna batama nang me uta tokave ni walo una na ka amik tong me una ukwa piluak dukku tanato atatama akka kuru gilaukta atata tiagilaukta ka itto gilaukta ka ila atata tiagilaukta palaung mago nuliak nuliak takwakan na kaungi mi jagalawanga akitong nuliak aksoni taunang ngalaw mata akitong lo piluak duklo tako nuliak islakpo kilapik mikitokulo makiutilu tana nao yang me utayo kilapik tigwakad lo nidyo amma sikuli ananakku ananang takkayalong me atakalawakto tapso mi nga piluak do yung ningani uikakto uita vinituin nang ataw kay uigang ni kunang matakkayalo vinang dam na panakaslo ni ang na ila takkayalo sikuli ang me atatak sa kalawak takkam ni siusang namin takwa taon na nga ako tilawak si mayangin nauyabang ikimabluti amma ahulay kaptaka ma ila kuya siktuwa lulawak si ma bagkap kasi ukay mapiyo ni takuyaka yung palialak suta takwa umiyang ni kuwinang ni akit yung tikutika kuluya lawak si mangman imerotikulong ni taiko tigumiak binga kanang wali kulu ikitingagun taiman na pikang mata takuyak yung sunga umiak juang mitako umiyang ni kumipita biningin sunagalaw tiulaw si mayugalwaki taim na awla jilwa sakpagkako taika nga umiak juang mitiniko bini takuyak yung maksago piyubiyalo wila si magaki kinun na kinukta nga go nibiyak sa akulolak tiluta nibiyak sa ngo katigililaw katasikulerlo tema ko arerla chuta amma una panim ni toksoka katalaqta ka chuchto ai papping mini toksoka utibala umati ai papigi takko ilan na ga chuta ubago arnak bikulugal ilan na ga chuno kanoke akira ga glak pat chuta lo takko tapere pat chuta ubago tapere katta chuno pe katta chuta magatta ta arnak bikuluga ikamati arnak sa yuksa yugalo ubamni Uang ila ilan tekan nari galo katelo si magan nak nak bikulu galo tay kanile iksirak do ami akurlo kuar de kulu kini nere yuma pikelo amokai allak do yuma yuma galo wala si magat ta allak o tin aksa aksa ta una tam marik pala si magigo ta ko ang obluta tapere kuno amma tay ko ilagi sa alak sa kalo la si magkaw ko ang nak bikulu ang ila Aliana pakshuni takko pekatigeglu yakattarlut imannala akeqartuq nimmareyalung me pitaqasu pit ila pitaqaluaqattangitillugu isimaalugnartuq tuanna pitaqa qanno aulajibalaqsimanginnama tamakko aulajillaakulullaqakkin amma takko akatimalua mangate aulajiyunnerlunga sikuliakku Allah sama kata lila umat kaya asyik ni. Di sana anak dikulu kalau tak bana kablu nak meu tahu minna kata lek suka. Allah jiluak perle lila aku sama gama. Iglu anu ngarlo okal lek kama kaya lo lila aku sama gano. Anak dikulu kalau uti munga ukau si atau kat taksugin. Anak dikulu tamakwa uti mung takwa tu sa galuak tilu ukaw sa kamarik pagsunong takwa lo ne anak kungin ukuan na ko katu sa ayo ko loit ukaw sa kamarik pagsunong idlo na nga ukaw sa atok sugin ubat din iman na tokso kakatak suno lukubin na tagba ang nakbikulo na guma tayo man na utimu ukaw sa ayong ngitiak tong makalo nila si mayugo Ayong nilata at yakso na ukawsong ni utimunga. Kablo na ayak unang ituin na mo. Lawak si mayugutu kasi ayaw katang itunog lo. Ukanlaw na katakso na uwap din niyo. Doon sa ayon ni ukawsa kakunat siya. Lawak si mayugutu ay man na. Ang nakbikulugan tayo maaw na yiyo kawin mat yakso. Tibu wata. Tagbawuti ako ko tayo maang nakbikulugan. Lukuping na tibu wata. Tibu wata. Tak buat betul tak nak berkurung uti munga okan. Ila amma sulitai mak suka takku. Ila kayunik tu takku itu kuka katima kajula orang tigo kisane. Anne lila umat tau. Ila anne akar katin ukua katima.

Naga juga kini lau ni kaktaga amau yang meng tak kau kau ni kau kanu ingin lau kami je. Mekos aku tak kau ingin lau anak berkurung mati kau sini inyuk jua. Amau yang mati kau lau semang mata uminga amau yang segusan lau lau kau tak tu meng tak kau naga kau nang meglu mekos aku meglu tiga waksa kalau semang mata nak itu ngakatiga amau yang. Tapi malah sulle anak berkurung mai lah anak lagi jemma kaya lebih lepas semang mago, mikit tu kulu tidlu go, amal lu angok kok tidlu go, kanau sakalu apa kaya, tapi ku tiga waktu ni ane lebih lepas semang mati, tan anak berkurung ma inna kongilu sunilu tan anak berkurung ga, tiga waktu ni ane lebih lepas semang mati, kanegi lagu tu yang sudah takwa inu yunne lepas semang mati. Dan sokai ma pimatu yul luang iluang man nukak samini angai tan na tigwak kano anana latangin na utak titaw li lak simang ma amaw yak. Tay malo utak simang laksuni tamaw takpaw nga kaya awlak palaya li lak simang mata tay man na amaw yak. At jiungi tuyak tuk sa wak kibok katanguti minaw na ila tay man na ilinak turung. Ang nak tay mali tan na lo ang nak bikuluga. Ila kami tu yang dilakukan semang man, anak-anak tiakukan ulo kabang aku nuta anak utak sune, anak betul katai kanang meuta utak sune. Kila mengulang ulo, ila uinak kabar le dilakukan semang mata, uinak kabar le dilakukan semang kata kisah ni le uinak karten jantata unikar nak tunga ilin nyabing tak perle dilakukan semang masalimi, ukua. Kapsin na makikuluti lugo sa lume in makaiglog doa. Niwakti ko iglog ko tigila ako sa mayangin. Iksikak doa lo. Ayokot to ikulo. Tako ato ang makikuluti lugo. Aula yung sakama. Iman nakipukta ang makialok lugo. Unik kakatakama. Tayo maangagataan na tamay bros binang. Niwakti ni piligayungin nala ako sa magami. Kiyo ko tili. Kiyo akdong ni pukak pala ako sa mga mata. Kiyo akdong kulong na. Kiyo ko ti puwinay na kulongin ni sato ka kulong ni tamak ko ni nga. Iglok doa liyo. Riyang ngaw timmakitay na. Aula yiya kasalimi. Iglok doa kta riyang ngaw timmakiyula ako sa mayo. Ilali. Pibinang minang minagaya mining. Dako. Taman na ilinga lao sa malsakpun. Iksumi nga. Saun na yalong minuli akalak tili. Aula yiga ma. Dako. Ila kingoninga gulle takko katimajunne dijaw semagattigo tangnak dik taimale ila seoka oina kaseungung mata tigu jaw tuinna seungula semang matale taimanna oina galu ja tuinna meku gotta una lunni awle je kottok jo magalo gama nutakang malo na awle je yangin na awle je situ gama esorenna ona ubam na awle je kauna sa latta galo malle apaga kanu kaya nuka kala na suklubo kaya aparing migakko apam nito klokat uin kala ako si mang isa ko nakalo ako ng ubam ni akaya ko nang minga ako jawlo ako si mang mat apaga taiko na nilakso nilo ayam ni uita lakso ni uminga sakit kala ako to kungulang ni kinamingo na uita kala ako to ukuha ka ukuham nito klokala ako taka paalo yang may uita ka lang man. Uma, upiw, pati yung nula ka lang tangata, ananang anay. Taat ko nung aktaw lila ako si mang man, akaya kong nang mingang man, pekatigya katta lila ako si maya ka loa ka. Dahil mo, kinguninga ko ang itiw ka loa ka, kano kaya uwi na ka, kasi bitlalak pa ka, na awla jiti ako nalso, kasi anili, taat ko alunin, ilan na ako lao tapo si kuliyak ko ila kangak ko ining ng mga tao la yung itong si kuliyak tao si kuliyang ulaw tok tao mo si sini ayok at tuyik ko ikaw kilapit ko tigawa ka lao sa mayangan ning uy kalay lao sa magalawang man tayo mataan na takkalo ang nagawa si kuliyak napakto tigawa ka lao tanga tamak ko ako luyaluin kangan itaw mit Jung ngaluang kisah ni tahu napa aktor me angaku luka nuli akak kalau semangat lu aktor sibuning aku tanah kanu abila aku semang mating sulle oh kalau mitok lu tidlunga abitil lu bi tak kau napa aktorku awal jisang me

0: nak le siot chang wa hatta lak mata in mi man na tamani ko tro mi nak le to alo hatta stil loi langit ai chamani le khano nak le siu hatta nang manga ta unika til lo to sa la nga yak daniu ngai
1: ha ari ngai
0: hanu itu neala ga balli ke asi la bu
1: ha hai ko ale silin ne tik ko khawi sakain tang in ne atwak se siri bunga nuna bim me nuna chevu me unno sa moling ayun ala ai kutjo ap me unno sak nu buila ga nak ta me jago khan ne le tin ga hak suti lo hoak na tu ni mini tin na ga hak suti lo gok ano kon ne swin lo takka lo nikki lo akun ninga ni 20 mi so ngon le mik nilla swin ga lo gok minus 2 mid ne swin sani kilomilo nubuya pallo langa nga ta me yogok ano kon ne sudi takkaulo nikiulo akun ningani 30 mi sun 30 mi e kilan ngu takkaulo nikiulo akun ningani 30 mi sun ngu nilimik nilla suni ngalo minus 4 mi ne suni umi yok milo gok nubuya langa nga ta me yo han ni litu na ga hak sutil ammalo hoak na tuni mi ni tu na ga hak sutil gok ano kon ne suni takkaulo nikiulo akun ningani 20 mi 40 mi sun ngu nilimik nilla suni ngalo minus 4 mi ne suni inuk tu amillo nubu yela kana ka ta me yego ano kon ne suni takkaulo nikiulo akun ningani 20 mi 40 mi sun ngu nilimik nilla suni ngalo minus 4 mi ne suni pubuk ni tu millo gok nubu yela balo langa ka ta me yut ano kon ne suni takkaulo nikiulo akun ningani 20 mi 40 mi sun ngu nilimik nilla suni ngalo minus 3 mi langa ka ta Aku lebih milo, nubu yang langan agak dah meyok. Anu kon ni asuti tak kado mik 20 mi seungu ni lim mik. Nila suni ngalu minus 3 min ni asuni. Ibu jadi milo gok, nubu yang langan agak dah meyok. Nila suni kan ni asuti lo minus 3 ngoyo mik. Salo nilo nubu yang balo langan agak dah meyok. Nila suni hak lo tilo minus 4 ngoyo mik. Kayang siyami Raklin Lake Milo nuwe balo lang ang nagakta mayagok ano kung niya suti. Ato ang niulo o ang niulo ako nga ni 40 mit 60 mo sungo ni limik ano kung alo kaso niya nagakta lo sungo ni nga 20 mit 40 mo sungo ni limik. Nila so ni haklo tilogok minus 5. Huwag tamilo nuwe balo lang ang nagakta mayagok han nilito na kaya hakso tilo. Ano kon niya suni ni giulo ato ang niulo ako nga ni 50 mit 70 mo sungo ni limbik. Nila suni haklo tilogok minus 3. Kaya ang sumilo nubo yung balo lang ang nakakami yugok. Ano kon niya suni tilo ni gito mik 40 mit 60 mo sungo ni limbik. Nila suni ngalo minus 6. May lang ang nakakami yut. Aw palong milo han nila ang nakakami yugok. Nubo yung balo siloti. Ano kon niya sutilo ni gito mik 40 mit 60 mut sungo ni limik nila suningalo minus 3 tasiyo yak milo han nila ka nagakta miyogok nubuya walo silo dilo hiti galagi dakpat ano kon niya sutilo ni gito mik 30 mit sungo ni limik nila suningalo minus 2 min niya suni tama nila kutuwa mi han nila ka nagakta Tao mi yugo gok ano kun niya sutalo nik giulo ato ang niulo ako ni ngani 30 mate 50 mut sungo ni limik nila suni bullo gok minus 2 mi lang ang nakaktak kaya ang sual tuwa milo suyo kala lang ang nakaktak mi yugo han ni kala hatta silo di unno sa ano kun niya suni lo gok nik giulo ato ang niulo ako ni ngani 20 mate 40 mut sungo ni limik nila suni ngalo minus 2 mi lang ang nakaktak Nuna chia bu milo abani nain mit. Nubu yaka lalangan na kakta mayogok allahi lilio mi silo ti unno sa. Ano kun niya suti lo, wan niyo lo ato ak niyo lo akun ni ngani 20 mit sungo ni limik. Okho ni ngalo zero. Haup teo milo gok allahi lilio mi langan na kakta mayo unno sa. Okho ni haklo ti lo plus one. Ammalo post veo makkovik. Regulat milo, nubuya balo lang ang nagakta mayagok. Suko yung lagtatun na kaya hakso tilo unno sa. Allaki liliw misilo di ulago lak din ako. Ano kon niya sutilo, 1 ni 2 mig, 20 mit 40 mo, sungo ni limig. O ko ni haklo tilo gok, plus 1. Tako takka silniyate ko kawisa kain tangit. Nunabim mi, nunat siya bumilo.

0: Na nunaliko lotura ati nuli hami na toko tata. Nunaliko nuli wala wata ati ilang ila ini tira tako yang mata. Nuli gini ni nakumi pangwate kini nga turi rapit sa tulad kini. Nasa ito ako kaya nasa pagkakang nila ang mga ikaw nila nga ibang na nila nga na kumit nung nalibo hanay nito ta oh rapi ka sa makalangay sa matatik ko ka matik ko inga awarto mahal na sila ko tayo may lual to ang mga pinso pinso lo so ang matihika lo ka hasta tayo kasi yan eh tako malukong niya si nukang lang ito ang ito inga tingon mo hasta tayo so may mahal na sila ko luar semua angin kita. Tiung nak tahu lah mesti ingat apa yang lato. Ingat apa yang kita kuat di sini. Ina cuma mungkin suka itu mungkin nak lagi. Tapi dah halau aku mungkin itu kalau cuba cuma rasa ingat sudah malu cuma ikhlas sendiri. It's a little bit of me. Then the little January, the little from the South Yellow, no toll over my money, none a little hand to me from on them. In the Nukamayo, close to me, other me, 4 meters, not kilometer four. Ang ganon ka makaya ng alam ni Sumi. No to Lord January to open na. Sumi ko sa hotel mo, mani. Uko sumi, sumi na. Sumi hotel mo, Lord, amalo. Canadian Tire, last Lord, tawa nga ikaw katingal si ilong last year sa nila lots ang ilong tawa nga sa kumela rin niya ta ang malo ilong na itamanay 17 units 2 plus ilong tuloy sa nila pala yung mata araw lang ro kanyang ikot ta. Idle lo. Tapos mo hatta may mga idle sa mga lami ni ino kami. Mo sa makain na halak to pin mo nata. Idle mo ni. Ida mo ni idle ni upolo ni. At so kami lang ang lokla mga tao na mga. Kasi ni sa mga lamos ni idle tama ni. Nataw silik sa taong lupilo. Kami sa kain na ni Helena. Aray na liyo last week. Aray na may sa mga pa walay ni Gwil Ume o harit sa malikapan. Okay at sa walto. Aba ni Tumiyon niya diyo sa nene kumot. Tawa nila palag na arena tangos niya o inyino nung ni ako ang lay arena haso may mata ini arena halal niya wakat sa halal niya arena so mata na kumite ko kaya ito lakani ka masot ang malo ko ang ano kami ni o habang kami naman Honnêtement, après 5 mois, où le hôpital a mis de quoi pour 65 years, on l'a pleinement. On l'a mis de l'exercice, c'était quoi? Les gens sont passés,
1: Lisi, nak lihat siang itu nak ikai nahe

0: Dr. Mayok, anu laksu ni si kiniulo ni giulo akuninga ni 30 mid 50 mut sungu ni limik. Ukko ningalo zero mi lak ni nga tau yut. Ibu ibu milo nubu ya lak Mayok han ni galapi lak ni nga tau sun lo hiti galigi dok pat. Anu laksu ti lo on ni dumik 20 mid 40 mut sungu ni limik. Anu ringalo anu kalak ni nga tau yut 40 mid 60 mut sungu ni limik. Nila suni halak niya ni Raktak, -1. Salo nilo, nubuya balo lak miyok. Ano ko lak suti lo, 1 niulo at wak niulo. Ako ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni dimik. Ano ko nga lo, ano kaliw milak niya ni Raktak yut. 40 mit 60 mo tsungo ni dimik. Nila suni nga lo, -1 milak niya ni Raktak. Kaya siya may Raktan Lake milook. Nubuya walulak niya nga daw miyut. Ano walak suti atwak niulo o an niulo akuninga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Oko ni halak niya nga daw +1. Huwak tamilo nubuya walulak niya nga daw miyok. Ano walak suti lo nigiulo atwak niulo akuninga ni 30 mit 50 mo tsungo ni limik. Nila suningalo 0 milak niya nga daw. Kayang sumilo, si kinilo din na buyalak may yuigok, ano kilak suti, nikiulo at wak niulo akuninga ni 30 mit sungo ni limik. Nilukko ni nga lo, +1 milak niya ni raktak. Aw palum milo, tasi uyak milo, si kinilak miyo, nubuyalo din lukok, ano kilak suti, at wak nitumik, 20 mit sungo ni limik. Ukko ni hatigilak niya ni raktak, +1. Tamaan lukut tua mi nubuya walulak ni nga tau mi yugugok. Ano kilak su talo adwag ni tumik 20 mi sungo ni limik. Oko ni bolo +3 mi lak ni nga tau yut. Kayang suar tua mi lo hanni lak ni nga tau mi yugugok nubuya walulusilo di. Ano kilak su talo adwag ni tumik 20 mi sungo ni limik. Oko ni halak ni nga tak 0. Noon at siya bumilo avani Labrador mi nain mit. Nubuya liu milak niya nga tau mi yugok. Ano kilak suti adwak ni tumik 20 mi sungo ni limik. Ano kaya nga lo sa kilak niya nga tau suni nikiulo adwak niulo. Ako ni nga ni 30 mi 50 mo sungo ni limik. Oko ni nga lo +7. Hope tau mi lukok nubuya balulak niya nga tau mi yu. Ano kilak suni 1 niulo adwak niulo. Ako ni nga ni 20 mi 40 mo sungo ni limik. Sa kilak niya nga tau suni lo. Ano kaya nga adwak ni mi pisi mayumik 20 mi sungo ni limik. Kuninga +9. Postville makubi milo nubuya liu milak niya nga tau mi yu. Ano kilak suni 1 niulo adwak niulo. Ako ni nga ni 20 mi sungo ni limik. Kuninga +9. Dako taka sili niya tiko hayo sa kentang inu nabi mi. Nuna tia bu milo. Ahay lahu.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

0: would look good. CBC ukiok takto pivale yung ani narak to si mga tobi utak. Agveni ilakusirigan ng mi at ang nakteriman ng mi piligariyaw yun narak at taksi mang mata ang nai unikak tiglugi ing ilnisung ng mi agveni ikayuti kakasukluti kitong aksakang ng mi Takwa piligariyaw yut akik suktarong mata unikak tauluti Mirsugang ngokti tauluti sanirba ang mot iliyaw yun naktumit. Lidia moruyong nak mirsurok tangit. Tuki moakti tigi yaulu ni kanoy teri mayurigi ng mot. Aki umabikun ni.
1: Inago unika tangit. Tigo bandi ang kalawak tigo ukaw hiri yaw yung takang wak kanu. Piwanlea nariyangan ni aulak taklutik.
0: Takwa ilikusirigin ng mit, kanoy teri manasung ng mit, akagurima aurak yaw kan ng naktok, unika mit, niriwi yaw luni, akagu nungwa ni tikiw tibalerakpan. Pang nang ng mit, tikititikatang ng mi umiak juang mit, Mackenzie River Coot, pang nagtawrang mat, Norman Wells, mi kisiani, isumaro ti kaksimang matat, Takwa ng minikutilit. Agag

0: kano ako ni utigiyo ako tikatang nakpita. Kikurimangong itok no kaktitiligayot nang minakuti ilangit umerdrakot tikititin na sungong matasukok sa gaitunin de may karaktidugo po o kakpok tako tamatumani uyo agago yung mit tikitaw gasung ng mit nariutaktok po o kagilunitaw tamatumani uyo tikibiyok Kataktu awlaktu tigulu na manatu inagari June midlun, July midlun. Te matauk transport dega nyekut $40,000 mit makwak soktuni Canada rima mi nagjutirig ng mumarigang anisugay na kaktaong mata nunabumi kaktu ibing mikuk akituk sak Taktitilong mata kabat mingak to mi company kiyo yok imang miyo talaga ng mit ulutin na utilugot. Takot imang miyo talaga yikun nagsarong ningin ni okswarong miglo nunguswito ko yung niglo kataw yang ni Sarah Degan ye mingak to ni Akpait National Wildlife Area nagaktaw yun ni atilok si mangitlutik Magwak suklutigo 2024 ngutitigo. Dako a company kungit. Avatili mamit. Pirayang nikot. At idoktaw si marang miyot. Transport de ganyikot. Narinak siya ka kaktutaw. Kikutoy nang nit. Pivalayo tigot. O kakluti kanoy mat. Tasi pasiyak sa kuktitaw si mangmangan. Tema tau atau sung miki kaktui yut nunat siavu marigarok titui nangani nirwang nang mit ka naisakkan nirakang mata nunaring miute nirwagun narong mata ay pangu tidugu tadlimani marigarok titui nangani nirwag suti nunat siavu marigarok bingani tasyokto suar mingartu nit arveniling nit Nirwarong mata magong ni avititilutik. Naisakkan naga karaklutik. Nunat siya vo. Nirwakturigin ng mumarigangan ni mariklutik. Pingasunit iksibak. Tukaraktut post bell miglo. Canada rimamit. Nirwaktitin ng mit. Angyaktaw si mariktut. Ilangit akwa. Nirwaktaw si mayut. Ilibagir si mariroktut. Kingulak pa ang mitakot. Pingayugi daktang akimang mitukuyo karok tilugo pang nakto mit ane akang nangiturigiyik ko o kakluni taan na kimang ilagiyo rong mat kimuksig biyo katakto mit pitlang isang nirakto luni ay giliw tilugo o kakluti ay pitlang isang nirmisurit At tang nang manunaring ni ane akang nang iturigayik ko na utakso ko yiluti. Tirigan ay takang ikaro ang mga nunaring miutaglo. Toko ngayon nilukiak ane ako yiyong nilukiak nagduti ni takuyakangat. Avatiligin ng mo ane akang nang iturigayik ko nunaroon ay si ko yiluti. Ipiksim ako yiluti lukim mini. Anak bila ako ikaw tigid lutikik ko tuwin na kiyaw yung kang nakpakisuk daw yung kang nakparo ni kimiyong mit. Tiriga na ang midlukyak, nagdutituin ng midlukyak. Pitlang isang ng mit at tang na victuang mat. Kamagiyaw ko tigiyak akak lutik. Pitlang isang ng mit o ding nasungo yung kanik ko kapwa ko jigutik. Ipigot jigutik. At yung ito minidliya katarakpat at yung ito minilak ko saksuri ko tiktaw. Tagpatako at pibadliya yut.
1: Ko yan namig Toby, tusayak sa tutatutamang kanal ng mit. Tema, sila lagay lalaw lang ay lakit yung mini kanyin na siya mga atak. Sila lagay ni kuma, lagay loktavu tusaksaw giyang naman. Siwala pa mi kugat yung migo kunnog. Kanang naktok ano kaya 15 mo tikakat talunim. Niglasing na tamani 3 milunim. Kanang nekpa leo mato ko blok mit akbiyo miksaanim akagu. Pingang neko mato ni 30 mit 50 mo kat talunim. Niglasing na tamani 1 migo

tuni dalo do amiliun nu kadna na tu go o angneloni 20 ning lasina tamani 6 miluni akai go kadna on ne pleo ma tu go o angnero ma tuni 30 min 50 mo rataloni ning lasina tamani 4 mi go ma tuni ox sortolit unnu kadna on ne pleo na na ta oyut ning angneloni 20 40 mo rataloni Kisiani ko unno awa saki guni o ang nilang natok 40 min 60 mo at talonim. Nigilas yung natamani 9 milonim. Akay ko sa kanila katta ko matugok o ang nako matunit 40 min 60 mo at ka katta lonim. Nigilas yung natamani 7 milo matunim. Ikalok tu tiyalit unnuk nguya na atugok kanituin na realik. Kisiani ko unno awa alalak palera yasunim. O ang nang natunit 30 min Wang nang natuni 30 mit, nigilas yung natamani 16 milonim. Akayo sa kanilig paleo matugo o blakot, wang nang matuni 20 mit 40 mo at kirat talonim, nigilas yung natamani 9 milo matunim. Korlok to ulit unnuk, nuya natugo kanituin na relik, pingang nilang ni 20, 40 mo at talonim, nigilas yung natamani 10 milonim. Akago sa kanila kata ko matugok, ano kaya 15 mo tikirat talonim. Nigilas mo na tamani 7 migo matunim. Tagbata ko sila temin na inaas kiyaw ila. Tekin ikatang niyo ni unnuk, ama akago.

Ama mang nyo yang ngece mak lak si mang matu namik singa di sakuruk tilung ama ma yo lak si mang mat utang masa mak sa balak tang kia karu rangan kapya sa ru kisa na inak palak suna iman na cho lak si mayu kucu mat pilu menar le tay me nyo le lak si mang mang ak sa ru ku ba le lak si mayak tay si masa ka tong ngakati ma uli nyo ama mak tau ter lek tar wi mo ta si mo ti wa min ikingi gu mak im mak lek tau ama mak ti ku ru bi jo ka ta ku ru la si ma yo ani ku ka ta ku ang ya ku na li mo to ku ru la si mang mat ne de ag du na ang ya ku ti wa la ma ga ka yi mang ti am ma ki ta ku ru si la si no lu ru i lu na le ku sa ga lu tu Tai ma onip ka kanak dung nak ponga ko si sel da ne vinip tinik a ernera ino sar se matit logo no tagala ng til logo ta bunga balle ga to ko si sel ngun a upeng ga kun tsok

Maklum evlatım. Davka kimse arı kaylan mata. Ang nakaklutu nakita wanga na yagalun ne isim alaksuta. Ija to nyumano kito balak si mga militay si mane. Sila tao yung magaro balak si mga muli. Mana tituli upeng ako ikiralo balong iman. Ukaksaw ta kang ikaraksuta li. Tupeng me. Apo milyon ni tipikak pala niya ako si Magita. Tama nila akong nang matipikat takto araw lang sa takimog si tao katakog sa wakto araw mo ta. Kung ni Magarap sa takim, Magarap Magarap sa tigyo. Tikitiyaga lang sa tigyo. Uyo liyo lang sa talon ni igablo ta. Tagwa, piko dito ako lupto niya siyo kay ma. Tagwa ni imakto ako sa taon maro ta, kapiga ako araw lang ta. Tai kuningan kurang yang siap tu ni tiket cip juta ubah gurli. Tiket kami cip kalau orang semua kita tak cuma nak uip kena kena tangan ni. Supaya yang lebih banyak lagi tiket saya nak kejuk tangan yang. Nak kikya kejuk aku tak kalau yang nang man lo kejuk tangan lo kejuk tak semua jual orang tak semua kan makuk tu tak. Nulis cikgu kalau tanya orang nak banyak jual tak. Takwa inyak tatwa kaya mo takwa. Ubago anulikod lo, pinaktukod lo, ubago wata. Patangwa ko lo, yakso tapiga akto haro na kata. Siningita niya tiyakso taso ila kagdilang mata. Iga siya darok sungasin. Nulag si kong tayo mo siya ka, iga ko ng mga iga laksa. O inyak ko lo. Taso ila, Iga lagapta, tikisak tuktuaro ng matakim milyo ni ang ayo kitutaw to lagapti ko. Inyong idlo, ili taksimas lang nagit. Timing idlo, ili taksimas lang nagit. Ay man na lagapta. Mayo ala sige akso, tiksik jak di, manigawa lang yung man. Suklo, manigawa lang ito tayo sa man. Mayo ala sige ala mong tataman na tingin, naksibit siyo kurulo ni manila akso ni. Isu akso yung atagwa, Tambah aku yang ni ada tujuh, isi ada nak sudah tamat. Tak beti kisah tulis makik tu. Inu itu ni kini yang ujar nak cukup tiga ujar nak jarak tabur. Inu jual ini mak kim mita kau sahut jarak mata ini tak ada macam makik tu tiga. Isi lapis yang ni ada tamat. Tamat tapi ikut nak sudah. Tak beti kisah tu tu tak banyak waktu kan. Iti lapit lang na rapta, tamak kasuta. Nang ikayo ka lang man, tako tikisaktok tao kayo kun. Anili ka lwa rapta, tagbanyak lang ulong, pita kaya akong nito. Tagba tako siyak tabon, kimya ngayo kito aluin, takulingin doon na, takok sa alak doon, iman na, tagba, iman na ligutin. Tama nga nun na matutit lo abing niya alak sa lugin, iti alak to binyo yun, kanwili yun binyo yun sa tinakay. Suna pagawin ko ay inyo kaya. Takok sa tiyak to inyo kito tayo man na. Iman na tangi ka tiyak to. Wah, Carlo. Iman na lo na kalak sa ngito. Iman na lo na alias yung ngito. Tayo sa manitaw. Ama, nung takakakta niya nga li. Inyong kakulika ako sa kurumi. Tumisiyak to kakatarak si magarawang mata. Sakta ang matagpa ang matagdak si maluta. Nagkita kong makilaw si mangisuta. Kukia yung mga karong doon sa katakluta. Inyukta kaya ang iti ang makikidyo ko magkukuhin ako rin tigot. Doon sa abal ako si magalang mayigot. Takulat ako sa rechikul ako si mangikidyo ko. Tawa ba nali, inyo kayang ni, tawa ba ni Malog si Lauka ni Giyani. Takuyo ka kayo tumakalo rin ako si mga matahas si Mane. Uba nga, iman na inyo ako siya makilaksilong, ay kalaksilong aron na inyo. Sunaong ng makikyo, inyok tito na awla yok, inyok tito kay magsakto. Dahil malitsa ko wag tatwakal ako si Maya, kaupin niya klokin. Sunao ba, inyo kaya ikaw, inyo kaya ka. Asiutak to mea, tayo man na mea, asiutlutin. Ama tayo niya, ilaga, tayo niya, atarit siya kayo takapadlo. Inyo kayang nite, nayuti yaro wala ako si mga, onip ka kaya pala ako si mga. Iman na tao to kong natsara suwi takpika ko mayo ala bigilak sunit yung iglo liyo ala yung iglo poktusit ko na iglo ksan amis ublutin. Iglo liyo

0: Guma kuali guang na saoju. Ta guma yuara pegilak sunitsu. Ta maunga guakung naklang mun. Sakati gilak suni mau kalak kami. Kimin gutak pungu kayung gilak suti. So kai gilak tuarung. Sakati gilak suni guani ugami. Kung na yuak rugutamu na ikak tunak suni. Ta maunga guamau duni. Pahalak kasalak kami. Kamu tinyo uni aktau lak suni.
1: Iya lo nusang tukubo ilang.
0: Nyaki pija. Tai male. Mau ka lak suni go pa lak ka lak kam tanu go su ka au la ga mi aja pak tok suni makin nyami. Tai ko go pita ka ya. Ta ko ma yo ala bi lak tangi. A su la go ta ma na si ti lo ka anyung ma igule bi ka yang an pok tu si yo lo ne igun. Un igure yo no itan ikhiyo. Mayo la pedir son ello. Se acaba de llegar son acá no le. Maunga. Chico lang no kamo di chuta de la se mang mata. Ibjo ka sotin. Pier chota pe con ma ibjo ko mang imodlo. Se acaba de llegar caro la se mang mata. Tai mon se acaba de llegar son ma ka. No go pe chaka ya un ne ma suna ta kaya un ne chota si un chuaru. Tak baguta na aputi ukangani. Tama na puti o kaldo a vea ni shatu ga go kakok tang wang duni. Kitinga gon abik shimal duni. Takbago tama ni tutuak tumi chakaya. Achi umiyo. Taiman na lo. Ikluarung anu itak palang na suni. Tama jago kugak tuarung ikluarung awamal wamon ukok tuaro gami. Inyung achi umiak sutik sunaluk tangi kudling achi umiak sutik ilu kaya. Inyo kaya na kakta ayo siyong nagkiyang ikaw. At siyo tamayak to. Tayo malatay ko ako, yung pagtatwa ka lang si Malika, iman na inyong ito. At siya ko rin na, tayo ko ako rin kasi, inyo kaya na kakta ayo, kapya siyong nayang ito. Ikaw man nang itulunin. Alian nang itulunin. Tai malatay ko ako, yung ako si medyo to ako kita magkuninga. Inyong ito lang ni. Tai ko ato nila, inyong kaya ako yung mayata. Kaya ang nagtuwaro ko lang ulo, upang ipagsuta tayo si mani. Iman nagtuwa magarong ila, inyong kaya ko loya ito, ukasi yung pagsuta. Inyong ako liga ako sa ito. Ama ani kulo ga inyo ga kulo ga kulo ta kulo ga sima yo banya kulo ami me do unik ka kulo ga sima mi kisi ani go angili karo mo ta dai mo ka pe na ko ti dai mo na ta o asi u ta me a pun unga mo de ga mi mi ki ba le ga mi nyu u lo unga ga de ta kulo ga sima mi ke ro ti me eh unik ka ga ya la sima mi yo ta ta ki ga sima le ta o ya o ke kul Kapia cukup nalang itu gulune, ukur siksa orang menyu tu garuk keluar tu ta. Iman nak jual makelung, nu nak jual makelung me. Uba gua ibu luar tu gulu, emnya kan nu tak ada kulu. Tu peng me mana sih nyik pas tu ta, tak gua ninga we sih nyik tak hangat. Kapia nak tu kau nalang. Nau kau ye jual nalang si mengitu gul, nene gulu garuk keluar tu ta inyu jami. Tapi matu tak gua kau ye lak si menyu tu ke inyu kaya. Tiki sak doktor orang mata tiki nyari yang saya kerja. Sak dulu yang nanti yang makin tu iman nata mata tiaga lung. Ami suruh juga payung lo. Ang nak banyak lo tanya. Ama tak cuma mukalu anak anak ubang anuling. Ama suruh ya lo tamu kanu tak ami suruh. Tai mana, tapi tetiak atau cikup pun yuk tahu. Tak bama jual jual. Tai mana tai kau tak kau keluar si maya tarik. Apa yang kau bingat? Apa? Okey lah, nak tunggu awal lagi. Hei, tai kahai macam? Anu?
2: Huna go tak kau tak tahu kuli?
0: Tai nya. Yang ni kata, najeng menyikok kang kak tak sone, kanya lugan niyo nun namitawa niya ulo sa katangman.

0: Tanyago, anana tengago. Kang yu yu marathon eman na naurik sikpa ingmini atyungak simagyak na agam yu kachingagot kajak sugu. Ta nago imutani yu ukaudib yun yu. Manna isok tatiak, manna isok tatiak. Iman na kagna yu tukuru at tikat tukuru na agman. Tawa nago timmik tiyaru na agtangmutari ikawa. Angi yari kuksuk lakari. Taiman na tiyaru, taam na go nauri yang waksu no tayin sangi yak tiyaru nauri mago. Taya bago anana tiyang alwa ki tiyang wabi tayin ya unik kakta. Taya masuri tu siya kumaya kataku ya katak toko tayin ya go alik atayok silik tumbak haro rato. Tayin ya tayin masuri siya kumaya tawin miya. Natakok luga surak si mga itiya ka makanok latiya mayang mga. Tuk tumak yung lulak si mga ma. Angi yung lulak si mga. Ano ka aktigil lulak si mga yung. Kikip tanu te kanu nga. Kak makulukang mata. Iglok da kulukang mata. Sa kikip ka. Tako aking ako. Unok ko. Tak to lulak si lugo. Tagwa ni iglok ka katawam na. Inyo kayangi lak sunitahan na iglok da kulukang. Iman na niya na ako sa kaya ko ito niya. Tagwali, itak suno, igliya ka nga tang man. Taam na kugla ko rin, ukusiksak. Ani daw ko itong ikipakarwa ko nga kami inaktuwa rin man. Tagwa, aliya sukla lak suma. Pikatigil yung mabdo ni nga rin. Ani kong ito ni nga taaktuwa rin mo tao sila na o yano takuwa kayo siya suno. Itak si mabdo na suna makiangan na. Tanya lo aw la jingi siwa kenyak tanga.
1: Ayaw na ayaw
2: ayaw. Ya, ak penik big sabatik ba olag ming man. Tam na akay utusak sa ogi ako matok. Kanta ng mga tolok sumayok. Trisa tak tak. Ilaw no katsang na ako si. Penik big sabatik ba olag man. Koy na milak paguta ako at sa iksak ko kawiyot. Ang mga CBC ni playiyot. Tamani katikik kawiyot sila mga Roberts kabitok. Akay utaw sa agya ako maaay si tu sa aksakun. Tagbawa si.